0: 92.7 Hard FM again. The Auto City 93.7 Hard FM. We'll get on. Dave, you get 42 minutes after 8 o'clock. It's a takedown. Hot tricks for you. Dancing was brought to you by Birch Street 45 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times sa inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos. And 75 centavos lang SRP per baso. Magandang umaga. Mga taga Pearl Travelers Garage Ceramic Coating. Magandang umaga kina Bernard, kina Kenneth, kina Renato. Kaya thank you Marlon at sa lahat ng mga kuya of NMR 23 Eagles. Magandang umaga kay Nag Nag, kay Gilbert, kay Sancho, at saka kay Lodi Lia. Oh, good morning! Si ano, Odeso Acera, oh, taga Upper Carmen, maayong buntag. Eh, appeal natin isa itong The Prices Rise Overload, ha? Mga taga Promised Land, mga Sandig, nagang salamat saan sa inyong pagpaminaw! Eto na, mamimigay muna tayo ng bigas at saka groceries. Ah, eto na, ah. Piliin mo na natin sa ang area tayo bubunot ang ating second winner. Ruleta, select! Ang aming studio, di naman kami lumilipat. Nandito pa rin kami sa Pico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Bulwa! Puno tayo sa drop-box sa Bulwa. Isa lang, 2 ara. Ang address, Zone 2, Bulwa. Zone 2, Bulwa. Ang pangalan na nakadaog ng bugas at grocery sa may Zone 2, Bulwa, Marichu Lascunia. Marichu Lascunia, congratulations! At ganoon din sa ating first winner kanina, si Moises Maglangit ng Barangay Makasanding. Ulitin natin yan, ha? Moises Maglangit ng Makasanding at Marichu Lascunia ng Zone 2, Bulwa. Congratulations! Kayo po yung mga nanalo sa ating The Prices Rise Overload sa aking programa. Ay, sa mga nag-aabang pa ha, bawat oras mo may nanalo. Maraming mananalo sa buong maghapon. Kaya naman pa tayong gihapon sa pagpaminaw. Alright? Ang ating The Prices Rise Overload, inedit sa atin ng Covenant Enterprises. Wear your peace or gets more value. 8:43 on for a break. Oh, by the way, ang oras ay natin sa atin ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Heart 92.7.
2: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Dagan po sa ilaha nag-start as McDo crew, unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.

Dari 2.7 Hard FM ke Gaya The Oro Seri dari 3.7 Hard FM Bukit Noon. Dan pakisabi na lang. Ay, pakisabi. Sunkissed Lola. 5 minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Time for me to bounce. Maraming salamat po. Teka muna. Eto si Jenny Tundag Flores pala ng Bunbon ha. Nakikinig sa atin. Mga taga Bunbon, thank you so much for always listening. Sana maganda ang inyong mga buntag diha. At siyempre pa, nako, isang magandang umaga rin sa lahat po ng mga motorista, sa lahat ng mga taxi drivers, sa lahat ng mga sasakyan na naka-Hard FM. Magandang morning po. Solid. Thank you so much ha. Sana maganda ang inyong mga araw. Yeah, enjoy the rest of your Friday, mga sweethearts. At tabayan na po si Dr. Hart at si George. At susunod na po yan para po sa ating mga love songs, sa ating Music from the Heart program. Thank you so much. Of course, I'll see you guys again bukas para po sa ating program ha. Thank you so much ha sa lahat ng mga nag-text. You know, mga nagpadala pa ng kanilang mga shoutouts at mga nakasama ko since 5 o'clock. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. My name is Jason Steele. Uy, i-follow nyo ko sa aking Facebook page, Jason Space Hard FM. Dali! Mga sweethearts, manatili nagiginig ha, dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng heart ko!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang counter-affidavit na isinumite ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng isinasagawang preliminary investigation sa reklamong obstruction of justice na inihain ng ilang miyembro ng civil society. Ayon sa Ombudsman, isinumite ng kampo ni Cayetano ang counter-affidavit noong Hulyo 15. Hinihintay naman ang tanggapan ang counter-affidavit ng mga kapwa ni respondent na sina Senator Robin Hood Padilla at ang na-dismiss na acting Senate Sergeant-at-Arms na si Police Major General Mau Apalsa. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Magandang Friday sa ating lahat, mga sweetheart. Isang magandang araw na naman. Sabi nga natin, every gising is a blessing. Di ba ang saya lang na gumising? Naisipin mo na lang, makikinig ako sa Heart FM. Sa Heart FM. George po ito, maayong buntag. And we are now to enjoy this program of ours, our music from the heart. 9 a.m. to 11 a.m. Mga love songs, chikahan. Mamaya makasama natin si Dr. Heart. Pero sa ngayon, yes, I'm excited to tell you to throw yung ating question of the heart. Ito kasi, alam mo naman, di ba, Biyernes, o, di ba, Kinky Friday nga tayo. Para ba sa inyo mga sweethearts, okay lang ba na mag-kiss or may intimacy sa first date? First date pa lang, ayan, nag-kiss na, may intimacy na. You tell me, you tell us, yes or no. At gusto ko rin malaman kung bakit o may karanasan na ba kayo? Ano nangyari? Oh, nakikichismis ba? Oh, sige, you text us 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. May post doon ha. You can comment or also message us through our messenger. It is now 9:09 and we got an OPM song for you. Tina Paner, Tamis ng Unang Halik. Nalalang po yung first kiss mo. Agay! Hala, samahan ako. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukid Noon. Abay, napalason mong halik. Unang date pa lang, ala, may kiss na agad. May intimacy, would that be okay? Good morning, Dr. Hart. 9:29 ang ating oras, and the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Maayong buntag sa mga sweethearts ko na laging 100% solid nagapaminaw sa Heart FM. Ayan, mga taga Promise Land Makasandig, ha, 2745. Thank you sa inyong laging pakikinig. At ito, Dr. Hart, maayong buntag sa'yo.
1: Good morning, George.
0: Good morning.
1: Good morning, sweethearts and Hartinians.
0: Ay, gusto ko yung Hartinians, ha.
1: Kumusta kayo? Biyernes pa lang ngayon, ano?
0: Oo.
1: Hi, papunta na naman ang weekend. Good morning. Maayong buntag po sa inyo lahat. Dr. Hart po ay inyong lingkod. Ayan, nakalingkod na. Nakakasama tayo, of course, until 11 o'clock. This is Music from the Heart. Ano bang pinag-uusapan?
0: I guess, Dr. Hart, diba nga tayo ngayon ay Kinky Friday.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Pagdating ba sa parang unang, ito unang halik, pero sa unang date, lason mong halik, pwede ba? Or okay lang ba?
1: Pwede ba?
0: Mag-kiss?
1: Mag-kiss kagad?
0: Namumuong intimacy.
1: Aha, bilis naman.
0: First date pa lang, ha? First date.
1: Pre, boss, amo, bilis mo, ha?
0: Teka lang.
1: Yun lang masabi ko.
0: Okay lang ba yun? Yun yung ating pinapatanong sa kanila.
1: Siguro pwede naman siguro. Kasi sinasabi natin first date, di ba?
0: Correct.
1: Siguro nagkakilala na kayo, sinagot ka na. Kasi nga first date, di ba? So malamang nade-develop na yung feelings nyo sa isa't isa.
0: May chemistry.
1: Chemistry. Kaya actually sa unang sinasabi nga natin, George, sa unang pagkikita pa lang.
0: Yes.
1: Meron na kaagad na nafe-feel natin na spark between you and me. Di ba? Parang mga tipong ganyan.
0: May connection.
1: Meron nga iba, nagsimula lang sa beso-beso eh. Mga ganyan.
0: pwede.
1: Paano kasi beso-beso na yung tinutuo?
0: Ay.
1: Halik. Di ba, mga tipong ganyan? Sample lang naman yan. Hindi ko naman sinasabing gayahin nyo yan. Diba?
0: Correct.
1: Meron lang akong kakilala ng mga ganyan.
0: Ay! Nangyari sa real life.
1: Ang bilis talaga. Grabe ka, ha?
0: Tama ka naman doon, doctor. Kung magkasinabot, ganun dili.
1: Oo.

0: Pero may iba kasi na pag first date pa lang parang may ano pa yan eh. May tawag dyan, may inhibitions pa yan. May yun. Mga pa, first,
1: pero ano ba yung, ano? Ang gusto ko malaman, ano bang klaseng kiss yung sinasabi mo na yan?
0: Ay! Nako!
1: Ano ba yan ang sinasabi ni Katrina Velarde na lason mong halik? Yung halik mo nakakalason? Ay! Yung halik ba na nakakaluya?
0: Oh, yung...
1: Halik ba na nakakaubos ng lakas?
0: Oo, kasi maraming ang... Tama ka, maraming klaseng halik.
1: Ano ba? Kasi pwede naman din smack lang.
0: Oo.
1: Alam mo kasi, di ba?
0: Siyempre kapag nagpapaalam, good night, yun, thank you for tonight, yung mga ganun.
1: Di ba, kunwari, ikaw, magkaka-boyfriend ka na, George, tayo na. Di ba? Ibig sabihin, George, sinasagot mo na ako. Di ba?
0: Oo naman.
1: Oh, George, ka, pwede bang humingi na isang halik sa'yo? Hey! Di ba, mga tipong ganyan? O ano, babayag ka ba?
0: Dalagang Pilipina.
1: Asus!
0: Charis!
1: If I know, inaasam-asam mo rin yan.
0: Napaka-ipokrit ako naman. Hindi ko aminin. Di ba? Totoo yun.
1: Asa, sige, ano nga tanong uli?
0: Ito, Dr. Hart, sa unang date ba?
1: Sa unang date pa lang.
0: Okay lang ba na mag-first kiss na or may intimacy na? Yung intimacy
1: ano ba
0: kasi.
1: Ano pwede kiss lang muna? Intimate kiss siguro.
0: Intimate kiss.
1: Huwag naman yung intimacy na agad, agad-agad. Nako naman.
0: Pero kung, ano mo, kapag nagkahulugan naman ng loob, nagkapalagayan, at the connection is deeper than it seems to what it is, then para sa akin, bakit hindi?
1: Ay,
0: kasi, depende din yun sa... depende din kasi yun sa partner mo, Dr. Hart. Kapag pinaparamdam niya sa'yo na you're special, you're something special, eh parang ikaw din, parang you feel special din.
1: Okay lang ba daw talaga sa'yo, sweetheart, ha? Na sa first date pa lang, meron ng intimacy, hindi kaya first kiss na tinatawag.
0: Ay!
1: Do text us through our text lines 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
0: At sa mga naka-online, nako, please do visit our Facebook page. May post po doon na you can comment. And also message us through our messenger sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
1: Usapang kiss sa first date. Yan ang ating hihimayin. Na pagbabalik po ng tambalang George and Dr. Hart dito lamang sa ating programang Music from the Heart sa Pangaba, the most listened FM station in Cagayan de Oro City. Kami po ang 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
6: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: Your heart's choice for music and information, Heart 92.7.

0: 92.7. Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7. Hearts FM, Bukidnon, 948. And Kenny Loggins, for the first time, oy, noonang date natin. Ay! My first kiss na agad, oh, diba? Ay, nako, Kinky Friday kasi. George and Dr. Heart will be with you till 11 o'clock. Music from the heart po tayo. Pinakilig kayo ng mga love songs namin, ano? Aminin. Oh. Nako, nako. O sa mga kaka-tune in lang ha, just wanna let you know that our question of the heart goes, okay lang bang my intimacy o first kiss agad sa first date?
1: For the first time, ako ay nahalikan.
0: Ay, ay, first kiss pala yun.
1: Uh-huh.
0: First kiss within first date mo, lahat ng mga first.
1: Ano ba feeling ng ganyan, George?
0: Yung first?
2: Hindi ko na natry yan.
1: Natry mo.
0: Alam mo kasi, Dr. Heart, bilang babae kapag
1: ikaw
0: first date.
1: Ikaw pa ano ba feeling nyo pag first date? Sige nga, pag niyayaya kayo ng lalaki na...
0: Oh, like umalis, ganyan.
1: Can we eat outside? Outside? Labas ng bahay.
0: Labas ng bahay. Nag-barbecue.
1: Diba? Tipo ganyan. Pag niyayaya kayo.
0: Ako?
1: Pwede ba kitang i-date, George?
0: Oo naman, pero andun yung kaba. Andun
1: kaba?
0: Kasi, andun yung kaba. Andun yung
1: bakit
0: parang,
1: ka kinakabahan sa first date?
0: Siyempre, hindi mo kilala yung tao. Andun pa yung parang, alaka, yung impression niya sa akin. Kailangan.
1: Uh-huh. Alam ko kung ba't ka kinakabahan.
0: Bakit? Bakit?
1: May iniisip ka. May iniisip ka na pwedeng mangyari sa first date.
0: Yun na ang tinatawag nating first kiss.
1: Nag-overthink ka.
0: Oo, intimacy. Alam mo, isa din yun sa parang iniisip ng, you know, yung mga couples na nag-date o first date nila. Hala, naku, dapat perfect ang susuotin ko inside and out.
1: Ay, gano. Ay, inside.
0: Pero kasi inside syempre, and out na yan. Siyempre, kailangan magpa-impress ka dun sa tao. Ganun dapat yun eh.
1: Uh-huh.
0: Pa-impress ka. Best foot forward ka lagi.
1: Talaga.
0: Dapat yung hair mo, yung makeup, uh-huh, yung the way you dress.
1: Nako, ayusin mo yung hair. Magugulod. Magugulod na naman yung hair, di ba?
0: Pero syempre, dapat sa purse, makita niya muna kung gaano ka kaganda.
1: Para hindi ka naman sabihan na pag nakita kayo, pag nag-date na kayo, di ba susunduin ka, makikita na kayo.
0: Syempre, oo.
1: Hindi ka sasabihin, mahangin ba sa labas?
0: Hindi naman masyado. Eh kasi, alam mo, Dr. Heart, hypocrite naman ako pag sasabihin kong, ay, hindi. Okay lang kahit anong susuotin, yung mga ganun. Hindi. Kasi syempre, pag first date, you know, the person is getting to know and you also getting to know the person. Dapat you be at your best.
1: Ayun. Ika nga, first impression lasts.
0: Correct.
1: Ay, nako. Masarap balikan ng mga first date na yan. Eto muna, tingnan natin yung mga reaction ng sweethearts natin. Yung ating mga Hartinians. From 5252, sabi niya, good morning. Shoutout sa Wabes family. Diyan po sa baba, may barangay 31. Lalo ng, nabubuyoy ako ngayon. Bakit ba?
0: Ano ba yung bulol?
1: Lalo na daw sa kanilang kapitana na si Delia Wabe.
0: Good morning. Good morning, Kinane 05, Cardenio Bernaldez at El Bombo family sa may Makanhan, Carmen, Maying Buntag. Thank you for listening.
1: Wala naman kay 4866. Good morning. Papabati sila. Yung mga nakikinig ngayon dyan sa kanilang office sa ANC Fire Trading. Diyan po sa may NHA Phase 1 sa Kauswagan. Good morning. Good morning po sa inyo lahat.
0: Good morning, Lady M. Thank you for listening. Happy morning.
1: Eto mula naman kay 1390. Sabi niya, good morning, Miss George. Naminaw daw sila. Diyan po sa may Kapisnon, Kauswagan. Ano yan? Bing Lugs Burden. I just hope I got it right. Okay? Hi po sa inyo lahat. Thank you for listening. Si Dr. Heart po ito. Hindi si Jason Steve. Sabi niya, Miss George and Sir Jason.
0: Lala, anak ka. 5574. Uy, tulog lang sa tabag kita kitsogma. Yes, hi, happy morning sa mga taga-kamamanan kay Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Candy Ato, Mercy in Diamond Sueto, Ninyo at si Isabel Baktong, Barbecue Family o BBQ Family, Minel, si Susan, si Kalila, si Jessa, si Kyler, si Princess, si Prime, and Jemsel. Thank you, Mommy Amy, and may your miles.
1: May her miles. Uy, di ba mag-birthday si ano? We advance happy birthday sa'yo, ha? May your miles.
0: Happy birthday, Miles. We love you.
1: Dito lang kami.
0: Alam mo yan.
1: Beka naman. 6076, happy Friday morning, Dr. Hart and George. Para daw sa kanya, depende yan sa sitwasyon. Sa amin ang boyfriend ko. Sabihin, girl, ito si ate. Sige nga ate. Sabi niya, first time naming nagkita sa sinehan noon. Alam mo, Dr. Hart, akala ko beso lang yun eh.
0: Ay.
1: Talaga. Pero sabi niya, napunta ang lips niya sa pisngi ko. Parang familiar to. Oo.
0: Narinig ko na to.
1: Oo. Ito din kwento ng kaibigan ko. Parang ganito yung story. Talaga nangyayari nga pala talaga yan, ha?
0: In real life. Ano?
1: Sabi niya, nagulat ako, Dr. Hart, pero hindi naman ako na-offend. Kasi ramdam ko yung genuine and genuine ang intention niya. Ang love naman isn't about following a timeline yan. It's about knowing that every step in the relationship is mutual, respectful, and comes from genuine affection. We're almost 8 months na po at sobrang thankful ako for the love we shared so far. Sana magtagal pa kami. Nagmamahal. Walang pangalan na eh. Walang pangalan nakalagay.
0: Meron pa. No.
1: Ay, sabi niya, I love you, love. Ikaw ang pahinga at tahanan ko. Andito lang ako lagi. Ang sweet sana naman ng mga ganyang messages. Nakakaingit naman kayo.
0: Saan mo makakita ng gawa? Saan ba?
1: Mananawagan tayo, George. Darating yan sa'yo. Ay, ang sweet naman nila.
0: Ang sweet noon. Alam mo yung dulot sa kasing-kasing.
1: Yeah. Talaga na.
0: Maraming salamat sa'yo. Hindi naglagay
1: nila. Simula sa yung kiss nila, di ba?
0: Sa beso daw.
1: Kaya sabi ko kanina, di ba? Parang ganun din eh.
0: Similar.
1: Parang similar. Talaga.
0: Sige na nga yung beso na yan. Magawa nga yan.
1: Sabi ko nga, maraming na nabibiktima dyan eh.
0: Maraming nabiktima sa beso. Sige na nga. Oo, magawa nga yan. Wala ka.
1: Nako.
0: Mami Nilda, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nilda Padel, 8503.
1: Mga,
0: Nagluto o cake.
1: Wow. Ayun.
0: Thank you.
1: Para saan ba yung cake na?
0: For sure, masarap yan, Mami.
1: Mga taga-promise land, baka sandig. Hi po, good morning sa inyo lahat. Thank you for listening sa inyong Heart FM. Number one po kami sa puso ninyo.
0: Kayo na yun ang sasabi talaga. No? Kayo din number one kayo sa puso namin.
1: Oo, di ba? Number one kayo sa heart namin. At kami na may number one din sa heart ninyo.
0: Yes.
1: At di ba na feeling is mutual?
0: Correct.
1: Asa, maghanap buhay muna kami ni George. Ha? Magbabalik pa kami. Tinchikahan natin. Sige, andama inyo mga bala.
0: Correct.
1: Ano po ang take ninyo dubo sa ating question of the heart?
0: Okay lang bang may intimacy o first kiss agad sa first date?
1: Yan. Padala nyo po sa aming text line at ganun din sa ating Facebook page. Ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Meron pong nakapost dyan hinggil po sa ating question of the heart. 9:57 is our time. We'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7
3: CDOIIIDOL Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever! Buy now!
3: Ito ang idol ko!
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever!
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number, MKTG-2026-09.
6: 0943-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Online.
8: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: The best variety of music all day. Heart 92.7.
10: When I first saw you,

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 10:18. And the time check is brought to us by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang, SRP per baso. Bili na. For the first time.
1: Mike. For the first time, nahalikang ka.
0: Ay.
2: On a first date, ika nga, di ba?
0: Oo, yung dampi ng mga labi ninyo sa isa't isa.
2: Ay, naka.
0: That makes the first very memorable, Dr. Hart.
2: Ay, ganun.
0: Oo, di ba? Kapag, ay, yung first date namin ni ganito, ganyan. Oo, nag-kiss kami na.
2: Hindi nakakalimutan yung mga ganyan.
0: Nung nag-good night siya sa akin, nag-kiss. Ang ganun.
2: Naka! Sinasabi sa pag-aaral, George, ito dang first kiss sa first date na tinatawag natin. Ay, nagpapakita ng romantic chemistry ninyong dalawa.
0: Diba? Alam mo, doon din kasi natitest yung connection, Dr. Hart. Kapag, kunwari, eto, nag-kiss na kayo na no matter what kind of kiss it is, pero pag nag-kiss na kayo, mararamdaman mo, wala.
2: Ano, may kuryente?
0: Parang may, uy, parang, uy, ang galing naman nun. Parang nakilala mo na siya agad.
2: Baga tipong bigla ka ng hina, parang ganun. Parang makukuryente ka. Ay, naku.
0: Hala, ingat.
2: Ay, nalikan niya ako. Ah, di ba? Hindi ka na makatulog pag uwi mo.
0: Sarap pala niyang humalik, ano? Ganun.
2: Ay, ganun.
0: O, syempre, yung mga ganun. Uh-huh. Ay, yung tipong, hala, kaping-pink ang lips, yung mga ganun.
2: Ay, naliglata.
0: Oh,
2: ayusin ko ba yung lips ko, ha? Ayan. Baka sabihin pink-pink yung lips niya.
0: Dapat, di ba?
2: Ayan.
0: Kasi isa din
2: iba naman, iba daw sinasabi, George, they're really looking forward to that. Pero yung iba naman, nagsiset ng boundaries, nagsiset ng limitations na ayaw niya, di ba?
0: Yes.
2: Kadalasan kasi sa first date talagang hinihingi ng lalaki yan. Di ba? Bakit
0: yung kaya? Kiss. Oh, kasi,
2: can I kiss you? Di ba mga tipong ganyan?
0: Parang kasi, ito, hindi ko alam ha, sa mga lalaki, pero parang yun nga, yung parang, kapag nahalikan nila kasi yung babae, parang, alam mo yun, meron silang, nagkakaroon sila ng vision.
2: Mm-hmm.
0: Nagkakaroon sila that kind of feeling na, kung eto na ba, yung babaeng ito.
2: Aha.
0: Uh-huh.
2: Ano yan? Sa point of view ng babae or point
0: sa
2: of view
0: ng
2: lalaki?
0: Sa point of view ng mga lalaki.
2: Point
0: ba?
2: Of view ng lalaki.
0: Tinitinan ko lang na gano'n, na para siguro for them to get to know the girl.
2: Uh-huh.
0: Tapos itest nila yung sarili nila. Baka naman first and last date na ito.
2: It's for the guys, no? Parang yes, it's our way of testing na okay ba ito? Parang
0: yes,
2: gano'n. Mag-click kaya kami?
0: Yung
2: tipong ganyan? Gano'n ba?
0: Or kunwari,
2: It's a matter also of showing interest.
0: Yun.
2: Sa girl. Di ba? Yes. Parang ganon.
0: Oo.
2: Yung iba, sinasabi nila, ayoko, di ba?
0: Mm.
2: Baka sabihin ng guy, humukog ilong. Di ba? Mga tipong ganyan.
0: Yes,
2: diba?
0: Yes,
2: na madali
0: yes,
2: lang
0: yes,
2: ako
0: yes.
2: Na mga ganyan. Di ba? Pero pwede naman sigurong gawin yan na nandun pa rin yung nami-maintain pa rin yung respeto sa isa't isa.
0: Ay, kung papayag naman, I mean, it's gonna be, or it should be, a mutual, parang agreement. Meron kayong mutual decision.
2: Oh. May kontrata ba?
0: Good for 6 months, yung ganun. kasi para, I mean, hindi awkward.
2: Uh-huh.
0: Kasi ako din, sa babae din na POV,
2: uh-huh.
0: Yung kiss din kasi, nagpapatunay yun kung genuine ba talaga yung lalaki.
2: Uh-huh.
0: Siyempre, kayo yung kayo nagpapakita ng interest, ng motibo. That's just...
2: Natatawa ko dito biglang nagpa-pop sa message.
0: Ang sabi?
2: George, gawin mo na kasi. Laplaban ako, laplaban.
0: Paano ba yan? Nakakatakot naman yung laplaban.
2: Pwede bang, sabi mo na, pwede bang laugh-laughan muna?
0: Laugh-laughan na lang?
2: Mag-laugh lang muna kayo. Laugh out the day, ika nga.
0: Yung laugh-laughan, later na siguro. tingnin natin. Oh,
2: talaga.
0: Oh, nasa ano din yun, di ba, Dr. Hart? Parang, kapag na kayo, where you are in that moment, na parang, this is it. Yung parang, kaya kong tatong gawin kasi I know I'm comfortable sa taong ito.
2: Siguro for us, mga lalaki, no? Parang, eto nga, pag nag... Ayan, sabihin na natin, sige, layman's term, naka-score ka nga.
0: Oo, yes.
2: Naka-score ka. So that's also a sign for us na, okay, sige, masusundan itong date na ito.
0: Yes.
2: Di ba? Yes. It's also a sign na kung okay lang dun sa girl, di ba?
0: Yun din, yung nga sabi ko, Dr. Hart, kasi test din yun, kapag, you know, after that kiss, I mean, hindi naman necessarily baka isipin nila na kailangan ba talaga mag-kiss? Mm-hmm. Hindi po. Ang ano lang yan is, depende yan sa inyo, depende yun sa moment, at dun din, sabi nga, oo, matitest mo, ay okay to ah. So, pwede ko tong, you know, more time and more dates to come.
2: Ayun. Nako naman.
0: Di ba, Frankie Du? Mm-hmm. Sabi ni Frankie Du dito.
2: Sige nga, ano nga reaction ng mga sweethearts natin?
0: Sabi niya, Dr. Hart, 1061, Morning Doc and Sweet George. Okay lang, basta pareha kayong handa, komportable at walang, eto, napipilitan. Pwede din, ninja moves agad.
2: Paano ay, ba ganun yung kakilala mo na, ano, na parang ganun yung sinare kanina, di ba?
0: Ayun.
2: Ng isang texter natin. Parang ninja moves din ang ginawa sa kanya.
0: Yung beso.
2: Beso turned out halik. Di ba?
0: Aksidente naman yun. Hindi na.
2: Ako nagre-request ng ano, tamis ng unang halik ni Tina Panel. Na-play na kanina.
0: Na-play na kanina, yes. Yun. Para sa'yo yun. I will dedicate that song to you. Ay, batiinan din natin, Dr. Hart, itong mga sweethearts natin na nakikinig dyan sa may kauswagan.

0: Parang aso lang ang dating. Au, au, au! Ito mula kay Linara Talal. Sabi niya, no problem sa physical intimacy if both adults na Miss George. Same sa amua sa akong husband, year 2017 me, nag-iring-iring.
1: Agoy.
0: Kalingan sa Ginoo, almost 9 years together and 5 years married with 5 kids. Ah! Aww. Grabe. Shoutout daw sa kanyang husband, Talal Makadato. Nga sa iyo kayo nagbiyahe, drive ng taxi. Ayan. Amping permi sa dalan.
1: Ay,
0: I love you so much. Ah, yung pala yung I-L-Y-S-M.
1: Yeah.
0: I love you so much.
1: I-L-Y-S-M.
0: Ano yan? Si Talal Makadato.
1: Oh, Talal Makadato.
0: Kala ko si Makidato.
1: Makidato. Iba naman yun.
0: Iba din yun. Matinik din yun.
1: Ay, oo. Boy is yun eh. Hi to Ate Marifel de Guito Ahes. Good morning, my favorite duo, Dr. Heart and Sweetie George.
0: Thank you.
1: Oh, and to all Heartinians.
0: Oh, ano man. Heartinians na talaga. Gawa kaya tayo ng group niyan.
1: Oh,
0: Heartinians.
1: No.
0: Parang gusto kong gumawa ng group. Sige nga.
1: Sige, let's work on that. Sabi niya, for me, it's a big no. Respect yourself always. Kahit pa sabihin natin, kilala na natin ang tao, still no.
0: No. Ang laki no, ng talaga. N-O niya.
1: Caps lock. So first date, ang intimacy, kaya nga hiniwalayan.
0: Kaya mo yan, search.
1: Ang naging BF ko noon, hawakan ba naman? Oh, sabi niya, oh, hawakan ba naman kaagad ng kamay ko?
0: Uh-huh.
1: Tapos, kikiss? No way. Oh, not unless may go signal ako.
0: Ayun.
1: Oh, hard-headed eh. Kaya, goodbye Philippines. Call me crazy, OA or whatsoever, but this is me. I just love myself. Gusto ko talagang si the one lang ang maka-first move sa akin. He knows it and he is my husband now for almost 26 years.
0: Ayan. Alam mo, George, meron ako nabasa about that, no?
1: Oo.
0: Kailangan daw talaga, mahalaga ha, yung consent o permiso.
1: Yung.
0: Especially on a first date, ha?
1: Yes.
0: Kung hindi daw handa ang isa't isa, maaari itong magdulot ng awkwardness o discomfort between the two of you. Diba? Mm-hmm.
1: Kaya kailangan talaga yan.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Huwag mong ipilit ang mga, you know, mga bagay-bagay.
0: Eto nga, para daw sa unang relasyon, ha, ang unang halik daw ay tulad ng isang very simple na mathematical formula or equation.
1: Mm.
0: Ito daw, romantikong koneksyon plus yung consent o pahintulot equals matagumpay na first date.
1: Oh.
0: Ibig sabihin, kailangan talaga. Meron ganun.
1: Oo, kasi alam mo, Dr. Heart, natural yun eh. Yung parang we get, kasi nga first date. So in any means possible na kailangan mong kilalanin ng tao, emotional, physical, mental, lahat ng yun, kung gusto mo talagang makilala siya at ma-confirm sa sarili mo, ay pwede po.
0: Para daw kasing yung pagkakaroon ng first date, George, para daw kasing parang naihahalin tulad natin dun sa yung parang yung isang bagong dish. Yung
1: yes,
0: isang bagong
1: yes,
0: pagkain.
1: So,
0: no? Yung ganda ng presentation, eh, ito yung physical na na qualities ng iyong date. Diba?
1: Oo.
0: At ang lasa naman ng pagkain na yan, yung halik nga daw.
1: Tamis,
0: alam mo
1: parat.
0: Alam mo bakit?
1: Bakit?
0: Ito na yung magsisignal sa'yo na kung gusto mo ba daw itong ulitin o hindi na.
1: Oh, di ba?
0: Talaga mo. Tinitikman talaga.
1: Oh. Sabi, kasi nga minsan, di ba, narinig natin, bakit sinasabi nilang masarap yung kiss? Eh, hindi naman yung pagkain. Na kinakain mo, nandun yun sa feeling at emotional attachment din yung dalawa.
0: Sabi nga sa pag-aaral parang pagkain daw, ito na yung nagre-represent ng lasa ng yung kadate.
1: Kasi mararamdaman mo kung sincero at talagang gusto kang,
0: ayan,
1: you know, kilalanin ng tao through kiss.
0: Ayan.
1: Kasi may mga kiss na, tabang.
0: Ay, yung mga, parang ganun.
1: Parang walang ano.
0: Talaga.
1: Walang
0: nasubukan mo na pala. Yung mga ganun. May mga tabang pala na ganun.
1: Yung malamig na halik.
0: Ay.
1: Yung mga malalamig na halik.
0: Meron din ba maalat?
1: Meron. May matamis.
0: May maalat. Nako, sigurado pag maalat yan, medyo pinagbabawisan yung date din. Time's up.
1: Para alam ko yung kinain mo kanina. Yung magandang hindi po.
0: Asa, sige, kasarap naman ang ating diskusyon ngayong umaga. Padala nyo sa amin ha, for those

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 10:38. Any way you want it, any way you like it.
1: Boy!
0: Michael Lord Sirac there. Ay, Dr. Heart, kasi marami ang kinikilig sa ating question of the heart ngayon. Ngayong Kinky Friday. Oh, maraming lumilikot din ang mga imagination. Oh, maraming nag-agree. Iba't ibang klaseng opinion. No?
2: So, ayan nga, tingnan natin yung mga reaction nila.
0: Oo, ang dami dito.
2: Dami kagad. Wala kay 2295, sabi, ay, isang ba ako? 3119, okay. Sabi niya, good morning, happy Friday. Pa-shout out ko diha sa Kahart. Diyan po sa may old nongnongan sa Don Carlos Bukidnon. Lalo na kay Palomera family, kay Agaw Alex Palomera. From Junry Alcizar. At Malingin, ah, mga taga Malingin, Ikpitopol, Misamis Oriental. Sabi nila, kusog jud ang Heart FM na mo, diri pag mata pa lang morning, naka-Heart FM na mi. Ayan. Number one jud na mo ang Heart FM. Thank you and God bless ka, Heart.
0: Ah! Nakatawa naman ang puso.
2: Ayan ha, sinisigaw na ng mga listeners.
0: Sila lang po nagsasabi, hindi po kami.
2: Pero salamat, salamat ha, sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa inyong pong Heart FM. Talaga nakakataba ng hearts namin. Thank you mula sa heart ni Dr. Heart.
0: Oo. At ni George din. Kaya ito, pinapasaya namin kayo.
2: Oo nga. Sige.
0: 4268, hi sa Galles family, kay Mami Elaine. Maraming salamat sa inyong laging pakikinig. Ayan, sa may barangay 17 Burgos del Pilar. Shoutout kay Tatay Nicolas, kay Sir Glenn at kay Ma'am Janine. Maraming salamat sa inyo lagi pakikinig. Eto, Dr. Heart, may nagbo-birthday. Ayan.
2: Ayun.
0: Oh, si shoutout sa tarang mga kusinera, sa mga pari always listening to Leia Banak, Alec De Los Santos, Ethan Polinar at San Jose de Seminary. Maraming salamat, pahabol. Birthday ni June Makababayaw at makasandig CDO. Happy birthday, June. God bless you. Maraming pong salamat. Thank you for listening.
2: Ayun. Mula naman kay 2295. Sabi niya, good morning, Heart FM. Greet na ako akong mama, Auring, and Papa Eman from Miguel Rodriguez ng Kuya Maramag Bukidnon. Hi!
0: Ito si Lady M. Sabi niya, George, Dr. Heart, para sa akin, di ko winawala ang pagiging dalagang Pilipina. Bawal kasi sa kanilang rehiyon o religion. Mm. Kasi pag nalikan kaming mga girl, pakasalan agad kahit paghawak lang ng kamay. Ganun.
2: Ah, ganun lang.
0: Oo, sabi ni Lady M.
2: May kanya-kanya din naman kasing mga paniniwala.
0: Correct.
2: And at syempre, dapat kung ikaw yung guy, dapat irerespeto mo yun. Oo, yun dapat. Yun na nga eh, sinasabi ko nga kanina, dapat nga may respect when doing it, diba? You have to ask permission talaga.
0: Kung hindi kaya or hindi ayaw ng kabilang party, uh-huh, then wag pilitin.
2: Paano ba? Ang tanong nga dyan, paano ba maghingi ng permission?
0: Ay!
2: It can be done verbally, di ba?
0: Verbally. Simple. Alam mo kasi, may tinatawag tayong Dr. Heart, yung hunch natin.
2: Uh-huh.
0: O yung kutuba. Ito kaya, kapag, gagawin ko to,
2: tsaka meron okay ding ano, may ibang paraan.
0: Oh, may mga motibo din.
2: Yung mga nakukuha ka sa tingin.
0: Yun.
2: Alam mo yung mga malalagkit na mga tingin.
0: Diba? Nag-uusap ang inyong mga mata.
2: Inyong mga mata. Tapos bigla na lamang lumapat yung inyong mga labi. Diba?
0: At nangyari po ang isang momentum.
2: Diba? Mga tipong ganyan. That's the magic of love.
0: Correct. Diba? Totoo yan.
2: Yan ang sinasabi na may kuryente.
0: May kuryente.
2: May connection na sinasabi mo.
0: Pero walang bayad yung kuryente na yan.
2: Shout out ha kay, eto tapos na ba? Mrs. daw niya ngayon na naglilinis ng bahay. Ay, ang bait naman.
0: Uh-oh.
2: From Manzano, Maramag, Crystal. Lagi po ako naka-hearty niyan sa... Napakainit daw ngayon dyan sa may Maramag ba sa Crystal?
0: Sa may Crystal.
2: Yan, hi po sa inyong lahat. Lalo pa namin pinapainit kasi yung ano natin, yung pinag-uusapan natin. Medyo umiinit na rin kayo. Ano?
0: Baka, alam mo, Dr. Heart, baka may mag-first date mamaya. At
2: least, ay!
0: Meron na silang, alam mo yun, meron na silang
2: tapos
0: claims.
2: Tapos maglulok forward dun sa kiss na yan.
0: Ay! Sabi, 74248 naman, love is useless, we, oh, diba? Without romance.
2: Uh-huh.
0: Especially, Kiss, Dr. Heart, and Miss George. God bless you all, and pray without ceasing.
2: First pray without ceasing.
0: Oo, magusto ko yan. Marami pong salamat.
2: May nakalagay sa iyo dyan.
0: Ito is Isaiah 41 verse 10. Do not fear, for I am with you.
2: Ah, galing nyo. Ganyan kayong, ano, no?
0: Ito po ay... Basta.
2: Saan ba nabibili yan?
0: Ay, anako, punta po kayo doon sa...
2: sa Facebook page niya,
0: Facebook ni, page ni Jason Steele.
2: Jason Steele.
0: Oh,
2: Jason Space Heart FM.
0: Ayun, may video doon where you can check on these bracelets. Ito yung mga tinatawag natin motivational bracelets. Ah. So, nandun.
2: Papamember ako sa'yo.
0: Pamember. Sige, mamaya.
2: Mga taga-CDO, Papel Republic, good morning. Maraming salamat for listening. Sabi niya, medyo mahaba to.
0: Oo nga.
2: Kapag first kiss on first date, hindi ito maganda dahil baka may epekto ng galit mula sa mga magulang ng partner. Bawang hindi ready for a relationship ang partner dahil sa mga strict parents at may komplikadong relasyon sa kanilang mga anak. There are also circumstances na nagiging overprotective ang mga magulang sa mga anak na huwag magpakasal dahil hindi gusto nila. As individuals, dapat magdesisyon kung handa tayong magpakasal o hindi. Because parents who are strict or have a history of abuse against their children who are would-be partners to the boyfriend or girlfriend should at least express their support sa kanilang anak kung nagsisimula ng pamilya. Not restricting their freedom, restrictions to freedom by parents para sa anak may constitute their rights being violated. So for me, para daw sa kanya, disagree daw siya. Naabot naman agad tayo. Kiss lang naman eh. Wala ka naman kasalan eh.
0: Siguro dahil, alam mo kasi, yung mga, ang mindset kasi ng Pilipino, we are very conservative.
2: Mm-hmm.
0: Yung
2: traditional,
0: andun pa rin yung tradisyon na mismo yung paghawak ng kamay. Di ba nga dati, bawal yun eh.
2: Uh-huh.
0: O, kasi pag nangyari yun, syempre, alam mo na, kasalagan. Kakasalagan.
2: Alam mo, George, meron din ako nabasa ha. Maisingit ko lang. That doesn't mean na kung ayaw mo magpahalik, on your first date, eh minus points yun.
0: Ayun. No? Very good, very good.
2: Merong ibang mga lalaki na hinahanap yung ganun.
0: Yes.
2: Diba? Hindi naman pare-parehas tayo nagsiset tayo ng standards dun sa makakasama natin.
0: Correct.
2: Diba? Meron, in fairness. Merong mga lalaki na ganun na
0: gusto nila
2: yung mga parang, conservative tayo. Diba? Parang, ito na nga. Ito na yung gusto ko.
0: Oo.
2: It's parang nangyayari dun sa ibang guy. Parang, it's a matter of test for the girls also.
0: Isa din yun. Naging test din yun eh. Sige nga. Parang,
2: yeah, subukan ko nga ito.
0: Oo, subukan ko nga.
2: Ayun. Di ba? Magkaiba naman kasi tayo nang hinahanap sa partners natin.
0: Correct.
2: Asya, oras natin is 49 minutes. Makalibas po ang 10 o'clock in the morning. Magko-commercial break muna kami ni George, ha? Babalik pa kami with more of our favorite love songs. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang serbisyo. Punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM ganyan di oras City 93.7 Heart FM bukid noon. Kiss from a Rose on a first date. Ano? Huwag na natawa.
1: Natawa. May nag-text sa akin.
0: Nabalsan ka.
1: Malabas.
0: At ang dami messages, ha? Natsunahan natin, George, para maubos natin lahat. Mula kay 9542, sabi niya, good morning, Ma'am George and Dr. Hart. I miss you so much for you. Oh, talaga, for you, Ma'am George. Oh, hala ka. Ay, si Marlene pala.
1: Hi, Ate Marlene.
0: Marlene Mejares ng Punsan, Quezon, Bukidnon. Akala ko guy na yung nag-miss sa'yo dyan.
1: Wala pa nag-miss yun sa akin, Dr. Hart.
0: Ay, wala ko ba? Sa akin din wala eh.
1: Ay, nasaan na ba sila?
0: Nasaan na ba kayo?
1: Nasaan na ba kayo? Ito si 3363. Ay, kinala ko to si Jun Rosto eh.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya para, uy, good morning, Artinians. Para sa akin, okay lang naman siguro. Kiss lang yan. Lalo't kayo na. Ang hindi okay kung magkikiss ka tas bad kiss ka. Yun. Uy, totoo yan.
0: Well, dapat magsipilyo muna, ha?
1: Oo.
0: Baka kasi bago maghalikan, di ba, tas nag-smile. Ay, alam ko, tinola yung ulam niyo kagabi.
1: Adobo po, sir. Ba't mo alam? Secret.
0: Kailangan po may kalamunggay. Nabilin.
1: Oh, make sure naman, no? Di ba, doctor?
0: No, naman. Hygiene yan, ha?
1: Yes. Good point, Jun Rose.
0: Mula naman kay 2745. Uy, mga taga Santa Cruz Village. Diyan po sa may Zone 8 Carmen, Cagayan de Oro. Mga taga Tizia Eatery. Yan. Hi po sa inyo lahat dyan. Sa lahat ng mga nagluluto, mga nagpe-prepare dyan. At ganun din sa mga kumakain dyan sa may Tizia's Eatery. Good morning. Sabi niya, okay rin ang kiss. Una, ayaw sa Jun. Sige. Eh, sa Jun ang patong. Okay. Patong-patong ang mga plato
1: yes,
0: ba?
1: Yes. Oo.
0: Kaya delikado daw. Sabi niya, Ana, kiss-kiss. Kiss-kiss pa daw una. Karon sunod, unya, kuskus na daw yun. Paspas good.
1: Paspasa, oy. Oy.
0: Ayan, kay na bunga ilang kiss-kiss murag salida sa prime time. Talaga naman. Buti na lang wala na dito. Tagwa-plugging ka pa ng pelikula.
1: Ay, pero nalala ko yan. Napanood ko yan.
0: Uh-huh.
1: Ay, ano ako niyan eh, high school.
0: Wala na yan ngayon, di ba?
1: Wala na.
0: 14.
1: Ay, so yan sa pinakaunang teleserye.
0: Talaga.
1: Ni Erich.
0: Pero dapat naman sana siguro nasa sa saktong gulang. Di ba? Bago pumasok sa mga ganyan.
1: Correct.
0: Tapusin sana muna. Kung ano man mayroon kayo mga, dapat maabot nyo muna yung mga pangarap sa buhay.
1: Correct. Di ba? Pag-aaral ha.
0: Pag-aaral ha. Yung mga sudyante natin dyan. Muna yung kiss-kiss na yan.
1: First date pa mo niya kay mama mo kapangayong balon.
0: Agoy!
1: Huwag naman ganun. No. Aral muna. Concentrate.
0: Yeah. Yan ang pinaka-importante.
1: Ito si Osode Rasea. Miss George, good morning. Shout out naman po. Zone 11, Upper Carmen. I'm listening Asara Family sa may makasandig. Sa lahat ng staff ng Gigers Construction Corporation and to Heavy Mechanic Equipment Line. Magandang umaga.
0: Yan ha, Zone 11 ng Upper Carmen. Nakuhalos din na yata na lahat ng zone eh. Upper Carmen, nakikinig sa atin. Diba? Napansin ko lang. Diba? May Zone 2, zone may Zone 10. 1, Zone 10.
1: Mami Gemma, good morning sa'yo.
0: Niya ato mga umbandihan ang sige suon-suon sa heart.
1: Lagi. No? Ay, kasi daw masarap tayo pakinggan.
0: Suon-suon ng heart. So, alam mo bakit? Kasi dami daw kasing zone.
1: Diba?
0: Na nakikinig sa heart.
1: Totoo. Ate Arnina at Patriana, maayong buntag. Thank you so much for listening.
0: Yeah.
1: At sa suki ni Galbanaag na si Takong. Oh, magandang umaga sa iyo. Maraming salamat sa pakikinig.
0: Uy, shoutout ko nga din pala, George. Mga solid Cagayanon Eagles Club. And, ito Ernesto Eatery Food, ha? Na mag-opening daw ngayon. Marami. Baka pwede ma-invite naman kami. Para,
1: baka
0: kasama naman kami din sa Tetesting ng mga Tetest. Food dyan, di ba?
1: Kasi anong blessing yan eh.
0: Yan. Hi na rin daw kay Ate R1. Galing po kay Sir Degamo ng PNP DEG SOU 10. Hi po sa inyo lahat. Maraming thank you for listening.
1: Thank you.
0: Talaga. Yung mga, ano yan, Cagayanon Eagles Club.
1: Ay! Mga kuya, ate at kuya.
0: Mga kuya, mga ate.
1: Mga yung buntang.
0: Meron pa ba? Meron pa. Ayun na. Ito na yung mahalaga.
1: Ayan na siya.
0: Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Ito na, bigas at ganun din ang grocery. Siya yung pamimigay po ng inyong Heart FM. Paikot tayong Ruleta, George.
1: Gusto.
0: Baka yung manggagaling yung ating winner ha, for this hour.
1: Ay, mga winners kanina ni Jason Steele pala, Dr. Hart from Barangay Makasandig, Moises Maglangit, Marichulas Cunha ng Zone 2 Bulwa.
0: At eto naman, magagaling saan? Saan ba tumigil yung ating ruleta, George?
1: Barangay Kauswagan.
0: Barangay Kauswagan. Alright, buna tayo from the drop box ng Barangay Kauswagan.
1: Ang nabunot ko mula sa, ang kanyang address ay Barangay Kauswagan lang. Mm-hmm. Oh, congratulations from Barangay Kauswagan, Joan Taganas.
0: Joan Taganas. Ayan, congratulations sa iyo, Joan, ha? Nanalo ka sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim mo na yung papremyo. Huwag mo kalimutan magdala ng ID at syempre huwag mong paabutin ng 14 days.
1: Ang The Price is Rise Overload ay atit pa sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: Magbabalik pa kami ni George, final set. Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. Sa pangaba, the most listened FM music station in your hearts. And in the entire Cagayan de Oro City. Kami po ang 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
7: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Radio with heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Pag-ibig ay kanibalismo.
1: Ay, kanibalismo.
0: Ay, pag kinakain ng ano.
1: Siyempre pag nagdi-date
0: ako. Cannibals.
1: Cannibals. Kumakain tayo ng steak talaga.
0: Ay, naman.
1: Lumiaoy. Pero ano, pag kasi first date, memorable yan. Dapat kasi yung first date, very special. Alam mo kasi, Dr. Hart, pagdating sa panahon na, kayo na, pag-uusapan nyo yan eh.
0: Yeah.
1: Oh, yung mga, okay. Alam mo ba yung first date natin?
0: Hay nako.
1: Sa mga taong mag-first date talaga, alam nyo na. Oh.
0: Ito, basahin ko muna mula kay 7248, sabi niya, ano to? Dr. Hart and Miss George, good morning. Kinahanglan yun nga magbugong sa kaugalingon or temperance kay maka, ano yan? Kay makasugod nag-kiss. Basin ma. Basin daw maanad na ng mga butanga. Alang rana daw sa magtiayon nga aspeto. O sa depende sa atong feeling sa atong friend o sa atong anak or kamag-anak. Ayan. Yeah, very well said. Kaya nga sinasabi natin, you have to be very responsible, no? Kung kaya nabitang buhaton ni mo ng kiss na na. Di wala naman siguro kiss na walang feelings, ano?
1: Ay, alam mo ba? alam mo kasi may kiss, Dr. Hart, na may respectful kiss, may passionate kiss, at meron ding deep connection kiss.
0: Ay.
1: So, either, yung respectful kiss, alam mo yung parang halik mama o halik papa, na parang sa forehead lang, yung mga ganon, o yung intimate kiss o yung passionate kiss, doon mo masusukat, doon mo makikilala yung tao.
0: Ayun.
1: The way they respond to your kiss.
0: Asya, ayan, maraming, wala na ba? Ayan. Shoutout muna, mga taga Hyundai CDO, galing Bukay, Ridgeley, Ranara.
1: Ayaw.
0: Thank you for listening.
1: Good morning. Hi. Yung mga date na yan. Ako, it's a step for you to know if ang taong ito ay, you know, a good partner para sa inyong relasyon.
0: Yung first date, doon ako mag-focus.
1: Yes. Diba?
0: Parang dyan mo kasi malalaman kung it's testing the waters, di ba?
1: Correct.
0: Malalaman
1: correct,
0: mo kung
1: correct.
0: Kung meron ba talagang spark or meron connection between the two of you.
1: Correct.
0: So, dyan balandaan, malalaman mo kung talagang, minsan ka, nalalaman na natin dyan eh, kung talagang sincero ba talaga yung tao sa
1: atin.
0: True, diba?
1: True. Sa pakikipag-usap lang ninyo, conversation lang ninyo, alam mo na. Dapat makikilala mo na siya. Okay.
0: Be sensitive and be mindful.
1: Correct. Diba? And be responsible.
0: And be responsible also. Wala na po tayong oras. Kami po'y magpapaalam na ni George. Maraming salamat for spending your great time with us sa loob po ng dalawang oras dito po sa ating programang Music from the Heart. Si George, babalik mamaya.
1: Mamaya, Dear Heart tayo ha. Friday edition. Alauna hanggang alas tres.
0: Susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. 11 until 1 o'clock in the afternoon. Again, this has been your Dr. Hart.
1: And George.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikinig lagi sa inyong Heart FM. Ingat po kayo, always, and always remember, we heart you.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 11:43 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning, everyone! At saka, thank God it's a Friday. Thank God it's a Biyernes. So, diba? Alam na natin kung ano yung paboritong kinakain pag Biyernes. Aside sa, iba yung kinakain mo eh. Masarap kainin pag gabi, di ba? Ano yung balot? Anyway, happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon, ha? Yung mga happy, nasa mood talaga yung mga sweethearts natin. Di ba? Isa sa mga nagpapagaan sa atin ng mga mood is ang ating mga magagandang music. Siyempre, dito lang yan sa Hard FM. Batiin natin ng happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Upper Nazareth. Happy listening kay Zara. Of course, pa-shoutout niya yung mga Paldo Boys na si Arthur Kim at kay Magay. Nagwapo sa City Engineering. City Engineers, ha? Oh, happy listening sa ito. Tsaka parang nakita ko na to, ha? Mayong-mayong pagpaminaw sa inyo, Jesser, ha? At hi din po sa ating mga sweethearts ngayon, sina Alejo Bong Yonson. Hoy, happy birthday to you, Alejo, ha? At saka, may you have many more birthdays to come. Hi din kay Roxanne Mancha, kay Lorimer Sakala, and the rest of our BBQ family. Nakikinig sila ngayon sa atin, di ba? Parang ano to, isang tulog na lang. Oh, alam ko to. Alam ko to, ha? Itong isang tulog na lang, ha? Very, very exciting to talaga, ha? Di ba? Lafangan. Mayong-mayong unto din sa imo, Mommy, si Lola Amy. Happy listening po sa inyo. At saka, advance happy birthday din sa mga may birthday. Coming birthday for this month, ha? At saka yung birthday celebrants natin for today. Happy birthday to all of you guys, right? 0917-157-9927. Diyan po ipadala ang inyong mga pabati at saka inyong mga request. Pwede din kayong mag-message ating Facebook page, ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Naku, ang sarap ng hinahandang pagkain natin ngayon. Yung sampay na, di ba? Dinuguan. Let's enjoy our lunch. Of course, kasama ang yung programa nating Heartbeats dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Geronimo Pacquiao ng General Santos City. Hali na mag-EXL

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:54 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Siyempre kasama niyo pa rin Harvey Stone sa inyong paboritong programa dito sa Heart FM. Tuwing tanghali ang heartbeats, of course, isa sa mga magpapatibok ng ating puso is yung masarap na pagkain, di ba? Is it good for our heart? Ayun ang dapat tanungin natin, ha. Dapat healthy tayo. Oh, at saka paminsan-minsan din tayong tumikim ng, di ba? Basta pag masobrahan daw, yan ang bawal, sabi ng doktor ko, di ba? Oh, anything that is too much, that is a poison po sa ating katawan, di ba? Kaya kung gusto mong kumain ng mga bawal tulad ng humba, pwede naman siguro tikim-tikim lang, di ba? Para sa akin lang, ha. Pero kung bawal na talaga, naku, bawal talaga, di ba? Oo. At saka yung mga kumakain natin ngayon, ha, especially batiin natin yung ating mga fitness buff natin, ha, yung dyan sa may Iron Baller Gym, dyan po sa may Patag. Pwede bang magpa-enroll dyan para at least makita natin, ma-flex natin tong mga sexy bodies natin. Di ba, getting ready for next year's summer. At saka happy listening sa ating mga sweethearts ngayon sa Tisha Itiri. Happy listening, ha, dyan din sa may Patag. At saka yung ating mga sweethearts na nakikinig sa atin dyan sa may westbound terminal, dyan din sa may vegetable landing. Happy listening po sa inyong lahat. At saka happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Claveria Misamis Oriental. Nako, napakarami nila dyan. Oh, tingnan mo, magte-text na sila. Yung mga pangalan nila, ipapa-shoutout na nila yan. Alright? Oh, 3, 2, 1. Oh, eto na. Happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Hyundai CDO, Ridgely Ranara. Happy listening sa imo. At saka happy birthday once again kay Alejo Bong Yunson. Oh, at itong mga sweethearts dyan sa may Kamamanan. Solid na solid, ha. Hi na din po sa ating mga sweethearts dyan po sa may Cronin, sa may JR Borja Extension. Oh, abunta dyan sa may Galaxy, ha. Happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga drivers natin na sa biyahe ngayon, may God bless your trip as always. Dapat kunting takbong pogi lang, ha, para at least makauwi man tayo ng buo mamaya sa ating pamilya. Alright? Oras natin, 11:57. Let's enjoy our paniudo. Of course, kasama pa rin si Harvey Stone dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Mahigpit na ipinatutupad ng Cagayan de Oro City Veterinary Office ang pagbabawal sa pagbibenta ng imported o frozen na karne sa lahat ng pampublikong palengke at mga talipapa sa lungsod. Ayon kay City Veterinary Office Head Dr. Helen Antacandong, hindi lamang Coconut Carmen Public Market ang saklaw ng operasyon, kundi maging ang iba pang pampublikong pamilihan kung saan may mga nagtitinda ng imported na karne ng baboy at manok na hindi nakasunod sa itinakdang mga rekisito ng pamahalaan. Ipinaliwanag ng opisyal na nagpapatuloy ang kanilang inspeksyon sa pakikipag-ugnayan sa iba pang kaukulang ahensya upang matiyak na nasusunod ang mga umiiral na regulasyon sa lahat ng pamilihan sa Cagayan de Oro. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, 22 minutes after 11 o'clock. Make it after 12 o'clock. Second hour na po ng ating programang Heartbeats. At syempre, that time check was brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! O yung mga nanay natin ha, gusto nyo kumain yung mga anak nyo ng medyo masustansya, pwede yung, di ba, yung pabukalan ni mo ang eggplant at saka manang imong dukdukon bitaw, tapos butangan na ni mo harina o itlog at saka konting gamay lang alamas, di ba? At saka parang gagawin mong eggplant patty. Nako, napakasarap, di ba? Grabe, tested yan. Tried and tested yan. At saka pwede ka rin gumawa ng gravy, diba? Alang ala fast food na gravy. Nako, grabe talaga. Ang laki talagang savings yan para sa mga mami natin, especially yung mga pihika nating mga anak na nako, grabe. Kinahanglan pa magpakita kag bunal ay hasla mukhaon, diba? Try it, mommy. Very, very tested. Anyway, sa mga kumakain ngayon, mga estudyante natin, ha? Oy, malapit na magtapusin yung lunch break, ha? Balik na kayo klase, mga launa, di ba? Ganyan tayo dati. Yung iba pa nga, isa yung mga mangambak pa sa koral para lang dun mag-lunch sa bahay ng kaklase nila. Alright, di ba? Hey, sabi na, I will eat your food, I will eat your house later. Oh, yun ang sabi ng mga estudyante dati, ha? Happy listening din sa ating mga teachers ngayon dyan sa may Puerto National High School. Of course, kanilang napakagandang principal, Teacher Emily, shout out to you. At saka, hi na din po sa ating mga teachers dito po sa may Bulua National High School. Happy listening sa inyo. Dito din sa may Puntod, happy listening sa ating mga teachers dyan, ha. At syempre naman ang ating mga sweethearts dyan sa may barangay Makabalan. Grabe, ubay-ubay sa nasa diha. Oy, maraming salamat ang ating mga kabumberohan. And of course, ang Simplicity Vulcanizing Shop and Car Wash. Gigi Ming and also kay Sir Jules. Happy listening. Dito naman sa bandang Bukidnon, shoutout natin ang Galimba. Kay Isay Galimba and also kay Matt Angelus Store sa may Barracks Maramag. Happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. Anyway, oras natin 12:25. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. The best variety of music all day. Heart 92.7.
2: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, The Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:46 ang oras natin. Ed Sheeran with Shivers, and that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Naku, napakarami pong ating mga babasahin, mga pabati ngayon. Happy, happy listening kay Ronnie Ombo, of course, driver ng Norman Transgo Taxi. Always namino daw sa Heart FM. Meron pang sasabi niya, die hard. Grabe. Maraming salamat sa imo, Sir Ronnie Ombo. And also, hi to all the staff ng Madonna and Child Medical Center. Hi kay Chris Liedo, at saka kay Ruel Takalinar, Bernard Batubat, Mark Jose Dutarot, and also kay Randy Acosta. Pakigreet daw ko na siyang pag-umangko. Nag-birthday si Jillian Daryl Valdez, coming from Ron Valdez. Mabuhay ka, Ron. Hope to see you basta soon. Hi din kay Demsoy Robles, and also kay Dan Ruben Solon, studying while listening. Oy, napakaganda yan. Of course, nakikinig dito sa Heart FM from GSIS Ipunan. Happy, happy listening to you. And it's coming from your mom. Oy, from your sa kanyang lovely son daw ko, no, si Dan Ruben Solon. Happy, happy listening sa imo. Joseph Ranara, mayong udto sa imo, at saka happy, happy Mungo's Day po sa imo, ha. And batiin na natin ng happy, happy listening si John Ross, Brother John Ross ng JL Flower Shop. Mayong pagbaniot to diya sa inyo, ha. At mamimigay na naman tayo ng bigan sa ating The Prize is Rise Overload. Eto na. Eto pa yung tunog para pipili ng winner. Alright, dito huminto ang ating ruleta sa May Barangay Patag. Bunot na tayo dito. Galing po dyan sa May Zone 9. Winner natin. Congratulations kay Sally Teodoro. Sally Teodoro ng Barangay Patag, Zone 9. Congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Nako, dali! Kuha na tayo ni. Kuha ko ng gigunita, no? Dali na! Sally Teodoro, ha? Congratulations to you. Pakikuha lang po dito sa aming impilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa May Vamenza Boulevard, Ilaya Kerme. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 12:49 ang oras natin. I'll be back with a music from Passenger. Let Her Go. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinomdom, gikan kay Ate Ann.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

12:57 ang oras natin, sweethearts. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Batiin natin ng happy, happy listening, ha? Before I play you my last song, Mars Laundry Hub. Always nagiginig pa rin sa atin. Maraming maraming salamat sa inyo din, ha? Mga gwapa, ha? And enjoy na enjoy sila sa mga music while naniud to. Namino Jude sa heart. Thank you so much. And shoutout din sa ating mga sweethearts dyan sa may Makabalan. Shoutout sa Sambaan and also sa Sumikad sa may Makabalan, ha? At saka yung driver sa Frogman Taxi. Shout out to you at Magkabantay Machine Shop dyan sa may Tagulongan. Ay kay Jukol, Jethro, Juciel, Dodong, Marlon, and also kay Yuri. Smiling kayo ni atong mga sweethearts from Kabanday Machine Shop, ha? Mami Elaine Gales, mayong pagpaniud do sa inyo. Anyway, stand by si George Abo, susunod sa programa niyang Dear Heart. Punong-puno po yun ng love songs hanggang alas tres ng hapon. At babalik ako mamayang alas tres para party-party tayo sa ating Heart Afternoon Drive. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang heart ng radyo ko.

0: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan, Yakapin Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manukan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan. Kamayan sa Manukan, sarap na balik-balikan.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
1: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon 146. Luther Vandross there with I'd Rather. Kapit kamay tayo. Kahit na maraming pagsubok sa buhay. Uy! Saya nun. Hey, this is George and Dear Heart is up and running on the airwaves till 3 o'clock. I'd like to really put... Hindi kasi, ang ibig ko lang pong sabihin, ang gusto ko lang pong sabihin, padayon mo sa pagpaminaw sa Heart FM. Because in the coming days, you'll be hearing a lot. Uy, mga abangan ninyo ha. Kaya, padayon sa pagpaminaw. Diba? 2745, hi Rai. Isang mainit at tanghali sa lahat, madag-umon nga kaudtuhon sa tanan. Mainit na madag-umpa. Have a great, beautiful Friday, everyone. As I'll try to play your requested song. Okay, abangan mo yan, ha? Ito, na-miss ko din to yung mga sweethearts natin sa Pearl Traveler's Garage and Ceramic Coating. Hi to Sir Renato Bernard, Colleen Angel, mga kuya from NMR 23, Gilbert Naknak, Marlon Dudong, to all kuya, Ate Pearl, and Lodi Lia. Maraming maraming salamat po ha sa inyong laging pakikinig. Namiss ko talaga itong mga taong ito. Ay, namiss ko din ang Candia family. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Diyan sa may Candiaville, Kanituan, Sir Manny, and kay Ma'am Jean, maayong hapon. Dagang-dagang salamat sa inyong padayon na pagsuporta at pagmamahal sa Heart FM. Hi to Ate Arlene, sabi niya, kachada sa mga music. Buyag-buyag, te. If you want to enjoy more about this kind of music, well then be with me till 3 and text me for your shoutouts and for your greetings. Sa ating text lines, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page po natin ha, Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City. We got 14 more minutes before we hit 2 o'clock. Yeah, on to the second hour and more music for you. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa suspansya at vitamin gawa sa mga pininsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for help. Go for life with EXL.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Big

0: Musta mga puso ninyo? Sige, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. You know, those are the digits that you can text your shoutouts, right? At Facebook page po natin, Heart FM, 92.7 dash Cagayan de Oro City. Pa-follow, like, and share. Sige na. Okay? Ayan, 2:30. Saktong alas 2:30 na. Nako, many more is coming up for you. Dito ka lang ha, sa pinapakinggan, walang iba, kami po, ang Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa magpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, gama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala na ilain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
7: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 244. Ay, the Bengals with one of their hits, Eternal Flame. And that song was brought to us by Excel Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Sa mga sweethearts ko na busy dyan, relax lang ba? Ayaw kataranta. Yes! Unwind kahit konti. Friday ngayon, o, diba? I don't know where you guys are planning later. But I hope you keep us in the background or bring us with you. Pwede ba yon? Pwede ba? Sige na. O, 9436, Sexy George. This is Jun Real. Ah, ito si Melcher Oro. Oh, magandang hapon na. Thank you sa inyong pakikinig. 5360, I always listen to Heart FM. Sana makadaan dito ang staff sa Heart Radio para makabigas po ako. Oh, just send us your name, contact number, and address. I got you, okay? Hello, sweetie George. Basin dilip mi. Gaparamdam pero mi. Know that we are always listening from morning to evening. I know, Ate Carla, my love and hugs to you. I miss you so much. Maraming maraming salamat sa inyong laging pakikinig. And because of that, o diba, sabi sa iyo eh, dahil nakinig ka lang. Ito na ang para sa inyo. Biyaya sa The Price is Right, Overload. Diba? Ganun lang kasimple, makinig lang palagi. Magkakabigas ka na at groceries. Here we go, let's spin ang aking ruleta. O, tingnan natin kung saan tayo bubunod sa barangay. Sino natin magiging winner ngayong hapon. But before that, eto muna, nasaan na? Nasaan na talaga? Si Moises Maglangit o from Barangay Makasandig, Marichulas Cunha, ng Barangay Bulwa Zone 2, Joan Taganas, ng Barangay Kauswagan, Sally Teodoro ng Barangay Patag Zone 9. Ito yung mga winners natin kaninang umaga, up until kanina kay Harvey, alas 11. Ito naman ang magiging winner ko. Ang aking ruleta ay napatigil. Saan ba? Saan ba? Dito po sa Barangay Bulwa. Barangay Bulwa, ayan, maraming salamat sa ating mga gwapong-gwapong kending boys. At mula sa Barangay Bulwa Dropbox, congratulations! Ikaw ang ating winner, Arnold Mangrubang. Arnold Mangrubang mula sa Barangay Bulwa. Congratulations sa iyo ha. Ikaw ang isa sa ating winners ngayong araw na ito. Kaya naman, bring your IDs with you at pumunta na, sumugod na dito sa 5th floor, FICO Admin Building, katabi ng West City Central School along Vimenta Boulevard, Carmen. Diba? Dool ra no. We're expecting you ha, we're waiting for you. And 14 days lang po ang ating claiming period. Just want to remind everybody sa mga nanalo na at huwag kalilimutan ang inyong ID. And the Price is Right, Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Let me go ahead and play you my final set. Kaya naman, you better stay tuned dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Ang

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. A little bit of the 90s with the Boyz II Men, Water Runs Dry. And as the time is running dry for me, kasi magpapaalam na ako. Thank you po sa inyong pag-join kay George ngayong hapon sa ating Dear Heart. Huwag na malungkot. Sabado bukas, di ba? Oh, Music from the Heart Weekend Edition tayo. Alas 12 hanggang alas 3 ng hapon, no? Di ba? Smile ka na. Ay, marami pong salamat din sa mga, ito may mga pahabol pa tayo. HPG Joseph, mayong hapon Miss G, shout out sa kanyang pasahero from Canada, ang Sanico family. Hope you have heard this message. Maraming salamat po. Thank you sa inyong pakikinig. And welcome to the Philippines, di ba? 5360. Sa gabi, dili ko makatulog, maminaw kog Heart FM, Ma'am George, pati 4 years old. Kog 2 years old, hangtod makatulog na dahin sila. Taman mga 5 a.m. to 9 p.m. to 5 p.m. po. Sobrang ganda ng music ninyo. Nakatulog na nga anak mo ngayon. Maraming salamat sa inyong pakikinig kay Ate Joraline Cuadra. Ah, sa may tablon. Uy, magandang hapon ha. Thank you for always listening. Ayan na mga sweethearts, it's time for Harvey Stone to take over para sa kanyang Heart Afternoon Drive. Dance and Jam with Harvey ha. At tumutok sa lahat ng programa ng Heart FM. Bring us with you kahit saan man kayo magpunta. Osha, spread love and advirus from Beacon in all days. And in always, let me extend something from the 90s with the Moffats now. I'll be there for you as my last song for you. Ngayong Friday, this has been George. Hey, manatili nakatutok. Siyempre dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Have a great day. Happy Friday and weekend, everyone. Mwah.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Isinusulong ni City Councilor Roger Abaday, Chairperson ng Committee on Public Order and Safety, ang pagpapatibay ng mga hakbang sa seguridad sa mga paaralan upang higit na maprotektahan ang mga mag-aaral, guro at iba pang school personnel laban sa mga posibleng banta sa seguridad. Ayon kay Abaday, bukod sa regular na earthquake at fire drill, mahalagang magsagawa rin ng active shooter drill upang maging pamilyar ang mga estudyante, guro at kawani sa mga tamang protokol at aksyong dapat gawin sakaling magkaroon ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Anya, makatutulong ang ganitong uri ng pagsasanay upang mapataas ang antas ng kahandaan ng mga paaralan, mabawasan ang panganib at mapabilis ang pagtugon sa oras ng emerhensiya. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10 minutes after 3 o'clock. Happy Friday afternoon, everyone. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Hanggang alas 5. Mag-enjoy tayo sa ating mga music dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: Kevin Enterprises, especially kanilang mga budigero ha. Ito yung paborito nilang background habang naginalsahay diya og karton. Diba? Happy happy listening sa inyo. Mami Elaine Gales, eto po. Mayong-mayong hapon sa mo, Mami Elaine Gales ha. At saka kay Sir Nicholas Gales, mayong hapon sa mo, Sir Nick. Diba? Wapatay daog diha, Sir Nick. Balato naman. Hi din po sa ating mga taxi drivers ngayon. Wad-wad na ha. On a Friday, for sure, ang daming mga pasahero ngayon, di ba? Tsaka ampo lang nato, hindi mag-ulan. Pero kanina, di ba, umuulan. Tapos sabi ng lola at saka mga auntie ko, pag ganun daw, umuulan, may pista daw sa langit. Uy, mamista ta. Ikaw, gusto ka mamista sa langit? Oh, delikado lang, di ba? Kung mamista ka sa langit, hindi na ka makabalik. But anyway, happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon. Diyan po sa may Villanueva, Misamis Oriental. Of course, ang Gabas family. Uy, andun ba sila last week? Nanood sila? Ah, hindi ko nakita ha. But anyway, happy, happy listening po sa inyo. At saka magkita-kita tayo muli ha. At happy, happy listening din po sa ating mga SG ngayon. For sure, inaantok na yung mga SG natin. Especially yung mga nag... Ano ba yung mga nag-double shift ha? Grabe talaga. But anyway, saludo tayo sa ating mga SG. Especially sa mga SG natin dyan sa may Water District. Dyan po sa may Corrales. Shoutout po sa inyong lahat. At mga SG na natin dito sa may Land Bank Pimenta Branch ha. Mayong-mayong hapon sa inyo din ha, sir ha. Very snappy din ng mga SG natin dito sa Pico Admin Building. Mayong hapon sa inyo ang tanan. 3:31 na pong oras natin. Padayong tasunahan with more music. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bugidon, Honest Nantin Sweethearts. We've got 42 minutes after 3 o'clock. Mainit po na Friday afternoon. Anyway, that was Jason Derulo with Take You Dancing. Well, I'll be taking you, you'll be taking dancing. O diba, magsasayaw talaga kayo ngayong hapon ha, buong maghapon. Kasi I'll be playing all your favorite hits ha. At saka, that song was brought to us by Studio Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest and meaty hot dog ever versus previous formulation. And happy listening. Eto, marangkada na naman yung Manzano family. Mayong-mayong hapon po sa inyo. At saka yung mga Motorola drivers natin dyan sa may Maramag ha. Maramag Crystal. Lagi pong nakikinig sa Heart FM. Shoutout po sa inyong lahat. Kumusta po? Ano ba yung mga merienda natin ngayon dyan? Parang masarap kumain dyan ng ano ba yun? Yung kamote Q ha. Happy listening po sa inyong lahat. At batiin din natin yung Buktram ko, liners. And of course, yun lang kanilang mga drivers at saka nilang mga passenger assistant officer nila, ha? Yung PAO nila. Happy listening. Sa mga kumakain ngayon dyan sa terminal, dyan sa may Maramag, shoutout po sa inyong lahat. And di natin makalimutan ang ating mga pineapple planters dyan sa may Quezon, Bukidnon. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Dito naman sa CDO, mayong-mayong hapon. Dyan sa may Barangay Bayabas, ha? Si Rona. Andito yung andito kanina yung husband mo, Rona. Anyway, congratulations to you. At saka ang sarap-sarap muli ng inyong Japanese hot cake nyo dyan, ha? Okay, panghatag, be. Happy listening din sa ating mga sweethearts na kumakain ngayon ng mais dyan po sa may Taguluan, ha? Sa may Santa Ana, Taguluan. Happy listening po. At saka may pa-birthday greetings dito si Mark Vera. Happy listening po sa inyo. And advance happy birthday once again kay Miles. Malapit na po yung birthday niya, December. Sabi niya, dapat daw beginning today, araw-araw na daw nating i-greet si Miles hanggang December, di ba? Parang countdown ha, parang napaaga ha. Mayong hapon din sa kay Miguel Rodriguez ng Kuya Maramag Bukidnon. Shoutout din ha sa inyo. At saka yung mga sweethearts natin dyan sa may Pangantukan Bukidnon ha. Aquino family, mayong hapon kay Dodong, kay Saisi, and also kay Haisi. And sa kanilang baby girl na si Bea ha. Happy listening po sa inyong lahat dyan. 3:44 ang Honest natin. More music sa aking pagbabalik right after this short break. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 4:13 ng oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Final hour na po tayo sa ating programang Heart Afternoon Drive. Biyernes na biyernes po ngayon. Yung iba dyan is wala na. Mura nag gusto mo gawa sa ilang hawla, ha? malapit na yung uwian time natin. Diyan ka mag-enjoy tayo sa ating weekend. Oh, yung mga nasa opisina ngayon, oh, di ba? Hold your horses. Kalma lang. Oh, makaka-uwi rin kayo, ha? Tsaka makaka-feeling nyo na yung mga mahal nyo sa buhay. Tsaka yung mga lovey-dubs natin dyan. Magandang hapon sa imo, Demsoy. Kumusta? Oh, kaulion na po si Demsoy, di ba? Gimingaw na siya siyang asawa. Happy, happy listening din sa ating mga sweethearts. JRS Maramag, shoutout po sa inyong lahat dyan. At saka ating mga sweethearts ngayon, nakikinig dyan sa may Kuya Maramag. At saka dyan din sa may, sa Kampuan, ha? Happy, happy listening sa inyo. At saka happy birthday kay Mark Vera sa mga kasabayan niya mag-birthday ngayong araw na to. Happy, happy birthday to you. At saka bukas nga pala, sweethearts, ha? Mahaba-haba yung pagsasama natin bukas. Because I'll be sitting in for Jason Steele's program. I'm not stealing the show. Oh, eto lang. Diyan lang si paring Jason. Bakasyon muna, di ba? Bukas, ha? Sama-sama tayo. Alas 7 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Di ba? Kaya masaya yung Sabado natin bukas. Basta samahan nyo rin ako, ha? Promise yan, ha? Ay ko biyae taon. Ay kay Maymay. I-unfriend na mo. Mag-request na po ko, ano. Maayong hapon dyan sa imo, ha? Hindi na mag-sapot-sapot. Ay din sa ating mga sweethearts ngayon, ha? Nakikinig dyan sa may Don Carlos Bukidnon, Gen Shine Pharmacy. Maayong hapon sa inyo. Ay, meron ba kayong, ano ba yun, yung kaibigan mo na pag may konting tampuhan, unfriend na lang. Diba? Pwede namang i-block siguro, di ba? Pero friend, unfriend, yan talaga ang buhay, di ba? Dagay mang luod. Kumusta na kaya si Sarah ng Upper Nazareth? Sarah, mayong hapon si mo, Sarah, ha? Oh, love na love ka namin dito sa Heart FM, right? Diba? 4:15 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Shot through the heart!
5: Can you feel my heart?
6: This is...
7: 92.7.
8: This is Heart 92.7.

0: 107 Hot FM, Bukidnon. 4:30 ang oras natin, sweethearts. Camp of Joe with Estranjero. And that song was brought to us by Presto Creams. Also brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026 with EGLD reference number MKTG-2026-0949. So gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang hapon sa ating mga sweethearts, ha? Diyan po sa may Carmelite seminary pa yan, no? Sa may Carmelite, happy, happy listening. Eto, binubuksan ko yung message, ha? Kaninang umaga pa to, ha? Happy, happy listening kay Leia Bana, kay Aleg de los Santos, Hayden kay Ethan Apolinar at San Jose the seminary. Oh, mga kusinera daw to sila sa seminary, ha, sa may Carmelite kamamanan. Happy, happy listening po sa inyong lahat. At saka maraming maraming salamat, as it's coming from Mom Rosa Macha. Alright? And of course, ang ating mga sweethearts dyan sa may barangay kamamanan. Ang dami nila nakikinig dito sa atin. Maraming maraming thank you po sa inyong lahat. Magkita-kita muli tayo, ha, para sa susunod nating block screening. Grabe, ang dami. Ang dami yung last black screening natin, oh. Ang dami nating napasaya at saka, diba, napasaya din nyo kami, yung Heart FM staff and crew. At saka, abangan nyo lang, ha, merong ang dami pa nating pamimigay. Kaya tumutok always dito sa Heart FM, right? Anyway, check na natin ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ngayon ating mga poging Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si Small But Terrible Jerry Cabuyaon. Magandang hapon sa iyo, Jerry.
2: Yes, magandang hapon, Harveston. Kala niya kung kurali sabi niyo kanina, yung kurali sabi niyo papuntang same recto, medyo okay pa doon, flowing pa. Pero dito sa may bandang Luna, Corner, Osminia, may built up na doon. Hanggang dumaan ako dito sa may Billis Street, papuntang same recto, okay pa. Pero yung papuntang Rotunda, medyo heavy ang traffic dito sa may bandang Rotunda, Harvest Don.
0: Oy. Alright.
2: Yung packet sa Masterson, medyo ingat muna tayo doon. Huwag tayo dumaan doon sa may bandang Rotunda kasi built up talaga
0: yung traffic. Alright. Oo. Maraming maraming salamat sa iyong report, Jerry.
2: Yan lang litis na sitwasyon. Makasalanan aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, Small But Terrible Cabayon, para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
3: Gigutom na ba?

0: Kaubad.
1: The best ang mga music sa Heart FM.
0: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
0: Heart FM ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM. Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 46 minutes after 4 o'clock. Ngayon nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Cat's Eye with Touch. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Final break na po tayo sa ating programang Heart Afternoon Drive. Diba? Magbulag-bulag na takarong alas 5 ha. But before that, don't forget, bukas mahaba-haba yung pagsasama natin ha. Kasi I'll be here tomorrow from 7 a.m. up until 12 noon. Grabe, di ba? Pura, yung taan, di ba? Of course, that time I'll be taking care of the music. At sa alas 12 naman susunod niyan si George para sa Music from the Heart Sabado Edition. Kaya mag-enjoy tayo sa ating Sabado, sa ating weekend. Di ba? Panahon para mag general cleaning. Yung iba naman is laundry day nila. Di ba? Samahan niyo ako ha, bukas. Promise po yan. Hoy, magandang hapon nga pala kay Igig ha, dyan sa may City of Papel Republic. Tatanong siya kung ano daw yung unit ni Jerry. Sabi ko sa kanya, helicopter, di ba? Oh, pilot nga ni. Joke lang yun. Igig ha. But anyway, maayong-maayong hapon sa inyo din ha. Sa mga kasamahan mo dyan sa may City of Papel Republic. Maraming salamat ha. At saka yung tindahan talaga nyo, naka-Heart FM dyan, di ba? O may sticker na ba kayo? Baka makadrop by ako dyan ha. Gandang hapon sa inyong lahat dyan. At saka, happy listening din sa ating mga sweethearts. Dyan po sa may NJ Kauswagan. Happy listening po sa inyo. Dyan po sa may, ano ba yun? Hangover meals. Diba? Na-miss ko nila, na-miss ko yung, ano ba yun? Yung soup number 5 nila. At saka kanilang RM. Makabalik nga kami dyan. Kasama yung mga Heart FM DJs, diba? Kasi may, dati may palibring soft drinks eh. Shoutout ha sa may-ari ng Hangover meals dyan po sa may NJ Kauswagan. Anyway, oras natin, we got 48 minutes after 4 o'clock. Ito na po ang ating last winner of the day at saka last winner of the week. Diba? Balik na naman tayo kukuha ng ating winner by Monday. But anyway, sino kaya yung last winner natin for today and for this week? Ito na, pinapaikot na ang ating ruleta. Sino kaya tong pinakamaswerting nila lang na to, ha? Ayun, dito tayo huminto. Saan ba to? Sa mga drivers. Eto na, puno tayo dito ha. Pangalan ng kanyang taxi is Talal Taxi. Congratulations, si Aris Aguilar. Aris Aguilar, congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. At saka ito rin yung mga winners natin kanina ha. Si Moises Maglangit ng Barangay Makasandig. Marichu Lascunia ng Barangay Buluwa Zone 2. Joan Taganaz ng Barangay Kauswagan. Sally Teodoro ng Patag Zone 9. Si Arnold Mangrubang ng Buluwa. At saka ito yung pinaka-latest natin, si Aris Aguilar, ating taxi driver winner ng Talal Taxi. Ako, napakaswerte talaga itong mga taong to ha. Mga sweethearts natin. Basta maminaw lang yun sa Heart FM. Magkabugas o grocery yun, di ba? Ikaw, sa pamamayang ipabuhat niya. Minaw lang permiti sa Heart FM. Alright? Ang Heart FM, the prices rise overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Alas 4.50 na ang oras natin. I'll be back with the music from James Arthur. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: For

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts. 2 minutes to go before hitting 5 o'clock. And before I'll play you my last song, batiin muna natin ng happy happy listening si Mai Mai, ha? Tsaka yung mga kasama niyang pasahero, papunta daw sila dito sa CDO. Ito si Mai Mai, itong nag-unfriend sa ako, ha? Pero ngayon nabati ko na, ha? Yung kasi napansin yung message niya. Mag-friend request na naman ito. Maayong hapon si Mamay. At saka yung mga sweethearts natin na dyan po sa may Bukidnon. Happy, happy listening to all of you. At saka yung mga sweethearts din natin dyan sa may Gaisano, Puerto. Shoutout po sa inyo. Speaking of Puerto, maayong hapon din po sa lahat ng mga faculty and staff ng Puerto National High School. Especially kay Teacher Emily. Okay, Ma'am Emily. Maayong hapon sa inyo, Ma'am Emily. Mga HPG natin, ha. Amping mo, amping. Tsaka bukas, samahan niyo ako alas 7 hanggang alas 12 ng tanghali. And I'll be taking care of the music bukas. Party-party tayo, ha. Ako yung makakasama niyo sa inyong paglilinis ng bahay. Nasa garden, di ba? Sama-sama tayo bukas, ha. Anyway, here's the music from Journey. Don't Stop Believing. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Small town.

0: Ayaw nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: Heart FM time. It is now 6:03. Heart FM News Update.
1: Patuloy na pinag-aaralan ng Committee on Economic Enterprise ng Cagayan de Oro City Council ang panukalang redevelopment ng Puerto Market at Cogon Market sa ilalim ng Build, Operate and Transfer o BOT o Public-Private Partnership. Sa pagdinig, pinangunahan ni Committee Chair at Majority Floor Leader Councilor Edgar Cabanlas, tinalakay ang mga iminungkayong rental rates at iba pang mahahalagang probisyon ng proyekto kasama ang mga kinatawa ng City Legal Office, City Economic Enterprise and Business Development Administration at iba pang kaugnay na tanggapan. Ayon kay Cabanlas, itinakda sa Hulyo 29 ang susunod na committee hearing upang mabigyan ng sapat na panahon ang mga concerned offices at stakeholders na maisumite ang mga kinakailangan dokumento at komento hinggil sa panukala. Kasabay nito, inatasan ang mga kaukulang tanggapan na ihanda ang draft contract na magiging batayan sa implementasyon ng redevelopment project para sa Puerto Market at Cogon Market sa ilalim ng BOT scheme. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Heart FM time. It is now 6:31.
2: Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
7: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
7: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala nay lain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
10: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: That song was brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart FM Time. It is now 7:29.
1: Time Check brought to you by Senyo Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever. Versus previous formulation.
2: Heart 92.7.
3: CDO Idol. Cheesiest. Our best Idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang Idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best Idol hot dog ever.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nasa EDSA 48, Barangay Sambulawan, Midayap, North Cagato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torsar ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan ko maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tunog Tiyara.
10: Tingin ko pa lang, para bang
9: local and proud.

0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa unam ni oy? Unsa unam ni oy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
4: Overload? Tama.
0: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.
5: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
7: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: That song was brought to you by Kamayan sa Manokan.
1: Heart FM Time. It is now 8:16.
2: Heart 92.7.
0: Naghanap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manokan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manokan, Captain Quirino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392 at 0961-956-1550. Kamayan sa Manokan, lutong Pinoy, presyong sulit, sarap na balik-balikan.
3: Kamayan sa Manokan, sarap na balik-balikan.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng...
2: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 8:29.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Shout to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is
8: 92.7.
9: This is Heart 92.7.
8: This is Heart.

0: Heart FM Time. It is now 8:48.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious Jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao sa yung magbebe. Ay, anak ka babae, dinakanak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila, kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mapinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot

0: Heart FM Time. It is now 9:29. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 10:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:29. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:30.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw yun ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
1: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 1:35.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM

0: Heart FM Time. It is now 2:30. The best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:30. The best variety of music all day. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 4:30.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: Smart FM Time. It is now 5:18.
1: This is Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahula, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya hindi rin sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:47. This is Heart 92.7.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lori Lee Geronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa. Ang sikreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat. Healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:20. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. This is Heart 92.7.
1: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Dagan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalon natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:34. This is Heart 92.7.
1: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Dagan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.

0: This is Heart 92.7.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest Natin Sweethearts, we've got 32 minutes after 7 o'clock. Time check brought to us by Big Shot Hot Dog, meaty na, cheesy pa. Good morning! Happy, happy Saturday, happy weekend everyone. Kumusta po yung gising natin ngayon? Yung iba naman is parang less than 8 hours lang yung tulog natin. Ha? Yung mga nanood kagabi ng laro ng FIFA. Diba ang galing talaga ng ni Messi at saka yung winner natin yung Argentina. Oh, diba? So parang yung katawan natin ngayon is yung katawang lupa natin very alert, alive and enthusiastic pa rin, diba? Kahit less than 8 hours lang yung tulog natin. Bawi-bawi na lang mamayang tanghali, diba? But anyway, mahaba-haba yung pagsasama natin ngayong araw ng Sabado. Of course, I'm sitting in for Jason Steele's program. So, pahinga muna si Jason Steele. Diba? Talaga mag-beauty rest muna tayo. Anyway, samaan nyo ako hanggang alas 12 po. Mamayang alas 9, party-party tayo. Mga uncle, auntie natin para sa ating 90s shows. Ha? The 90s heart. I'll be playing all your favorite music from the 90s. Mamayang alas 9. At syempre naman sa programa natin ngayon, I'll be playing all your favorite hits. Kaya mag-message na po sa akin, 0917-1579-927. Oy, abang-abang lang tayo sa ating mga drivers, ha. Meron na naman pagtaas ng gasolina by next week. Kaya as early as now, kung meron man tayong budget, mas mabuti na magpa full tank, diba? O, tsaka gas up na tayo, ha. Para at least hindi tayo maabutan sa pag-increase ng gasolina. Nako! Ang iba naman is magmumotor at saka magbabike na naman. Ako, balik na naman ako sa akong rollerblades, skateboard. Good morning, Joseph Ranara. Mayong-mayong... Oh, mash up na. Good morning daw, Harvey Steele. Good morning, Joseph Arangcon. Ay din sa ating mga HPGI, yung mga maagang gumising natin at saka yung mga early risers natin na Sabado, ha. Si nanay ngayon, andyan sa kusina, busy sa pagluluto. At saka si tatay naman. Oh, may hawak na kape at saka kanyang cellphone. Oh, nanunood ng video, yung mga kinakalikot na mga ingrown, yung mga paborito nila. Good morning din sa ating mga sweethearts nakikinig sa ating live streaming ngayon, yung online streaming natin, ha, sa ating radio app. Good morning to all of you, especially sa ating mga OFWs. Good morning! Kumusta po kayo dyan? Napakainit ba sa disyerto? Nako, dito sa Pilipinas, ang lamig-lamig. Ang lamig-lamig pag wala kang pera. Good morning din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Maramag, ha. Sa lahat ng mga Motorola drivers na nakikinig dito sa atin, good morning to all of you. Especially ang Arellano, Manzano, Balasabas family at saka yung Tapdasan family. Good morning to all of you mga sweethearts. Good morning din po sa ating mga sweethearts ngayon sa may Westbound Terminal at saka sa may Fish Landing. Nako, napaka-busy. Ang daming mga namimili ng isda dyan, ha. Yung iba naman is nangumpra, especially yung mga ano ba yun, yung mga labasero nato from Cogon Market at saka dito sa may Carmen Market. Alright, oras natin 7:36, lunchtime na sweethearts. Gutom na rin ba kayo para masulit ang lunch break? Deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay napaka crispy, napaka juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon ay may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal. Mapapatastify ka na, napakasulit. Kaya order na, now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 2576 Series of 2026. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Magbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: Good morning! Oras natin 47 minutes after 7 o'clock. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Kasama niyo pa rin Harvey Stone sending in for Jason Steele hanggang alas 9. Tsaka alas 9 patuloy na naman tayo hanggang alas 12. Diba? Grabe. More than a short time yung pagsasama natin ngayon. Talagang magsasawa tayo sa ating samahan ngayong umaga ng Sabado. But syempre, ang ganda ng background natin, mga music natin dito sa Heart FM. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts. Ha? Eto, ang ganda ng message niya. Araw-araw siya niyang kasama ang Heart FM. Pinakikinggan kita Heart FM araw-araw. That's coming from Bernardita Pacana Liteo ng Block 4, Puntud, District 7. Mabuhay ka, Bernardita. Ha? Maraming salamat sa iyo. Demsoy, good morning sa iyo, Demsoy. Asa Ms. Demsoy, garo, nabal ka diri sa CDO. Oh, hapit-hapit mo diri, ha? But anyway, batiin natin ng happy-happy na sa inyo yung mga kasamahan ni Demsoy ngayon dyan sa may Maramag, ha? JRS Maramag, open na ba sila ngayon? Wala pa, mamaya pa yan. Oh, good morning na lang sa inyo, ha? Yung mga nasa bahay pa. At saka, di ba, getting ready for work. Yung iba naman is, wala lang, slow down lang experiencing or tinatamasa nila yung slow mornings. Di ba? Mas mabuti yan. Kasi yung kung may pasok ka mamaya pang alas 12, aga kang gumising, kape-kape lang, diba? Chika-chika, marites-marites, ginagmay, at saka magluto ng masarap na sinangag na ano ba? Ano ba yung masarap na aside sa tapa, diba? Masarap yung longganisa, diba? Longganisa, at saka maraming sunny side up. Nako, swerte. Swerte kung meron pa tayong tira dun sa sweldo natin, diba? Happy, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Makabalan. Early risers natin dyan, yung Simplicity Vulcanizing Shop, ha? At saka yung car wash nila. Maayong good morning kay Gigi Ming and also kay Sir Jules. How are you? Good morning sa inyo. At saka eto rin, early riser natin to, ang JL Flower Shop. Ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Bulua. John Ross, good morning sa imo, John Ross. Okay lang tayo uwi sa atin. Tagalan na to eh. But anyway, para po sa inyong mga request at saka yung mga pabate nyo, don't forget 0917-1579-927. Pwede rin kayong mag-message sa ating Facebook page o ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Oy, good morning nga pala sa Aris Vulcanizing Shop, ha? Ay kay Antoinette Salarda, kay June Ray Alcizar, and kay Sir Tito Sangria. Always din yan naka-Heart FM, yung Shelltale Taxi niya. Brother Faisal Umpuan ng Prince Faisal Taxi, good morning to you! At saka yung mga sweethearts natin sa may Maliari Salon. Oh, araw-araw din yan nakikinig sa atin ng Grace Wind Hardware. At saka sa lahat ng mga laundry shop natin ngayon, ha? Ako, busy-busy na sila. Pero nag-spin dry na. Oh, good morning to all of you, especially dyan sa may March Laundry Shop or March Laundry Hub. Good morning sa inyo. 7:51 ang oras natin. More music sa aking pagbabalik. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.